0: mojalar utang mo pini. Kira-kira salam sa kaya jerman ko marsano mat jerman ko di sana sedang monitor niki reng deni niki satya sajan niki reng negara gantal niki nge.
1: Nge jerman ko.
0: Nge, maku marsano nge bijak sara.